Tolu sifulu malifitu minute wa tia inei leitu la tolu ile tatu porkalame. Ese le manei o pespesenga mafatunga ya, mise foe le nei vai tau ina ua toe ya e maile AI ya ua e mori mawina le tele o isi pese mafatunga ua leva ona mamate pese tuai ya ua mfai ona toe lalanga ina umamailunga. Ya pe ole ola wa uel na faftai ile na wa tula mai fo ile nei mata upo le AI ya pe o se fainga fo ya le wa a nga ile la lang ile nei chimi ya mo ta to muli mo winai ya le ta wa ole nei fo e fainga fau ia umfai e ona toe fausia ina le tele o pese sa leo toe manatua. Ia leo o toe manatua uma i le nei vai tau. Ia whamanuia le atua ia te oe i le nei fiafi i le tātou Porkalame. A tāle i tūlai whā ia ona whapau mai fo i leo le tautua malaunanga nei le tātou Porkalame al Samoa ala mai.

Hello, hello. Rayong tlunpun sa kibi om, dudon mi, nulak pa, ulo na pol, nadamtang mo. Chin FM Radio 97.1, 3MDR is chin, nankun.

0: Good day, Aussie. It's your boy Justin here. Can't wait to see you all very soon.
1: Kalung oi, tu sana chun tu sang cha ngai nak in chan kan pe ding yi tu sang cha ngai tu ding sia Pastor Samuel Van der Lien kan som ta thi ding si
2: at my sub amai sabika keimal insung sang theiterna karak nei mai sabik ding keima chu kamin hi Samuel van lalian kasi kanu min chu hlon nei ting ase fanu te pani kan nei i opason min chu hepji kim ase nau ta son min chu christian nung nei ase an ma ifim thiam nak zil nak lama upason chu BED MA English athei now ta son chu BCom athei tua Master of Science IT hi final year zirelo la ase sun ke ma I tlong kai dan le ka tlong kai nak thu malte correction dinge keima hi thong kha chakwa som ko pariat january ni thuma khan kannu thon a kan nei oki chun february thasunga khan india rama bible song kai ding in ka theng kan nei ok nu thakhat nuwa bible song kai in kum ni sung kannu thon biak ong nak chan la kan nei lo sa kwat khale kum khada voini tifek kwat ok thei chutlok in harnak din muna kanumi kumni sung kanu thon mun dang ranga omin india rama bible tlong kain ka om chun kum thong ni a khan dth ka the suak i ka the nuwa kanu ka hruai sal i kum thong ni le kum khat a khan mth ka the mth kai pha in kan pu ni tlong tanaw hak por freshman por kha cha zip ding in adu sake chutin tuni tiang hi the national bible college ka tlong kai na ka khan pathian thu thon tha jang lakin tlong sia tuan in tuni tiang ka tuan rai ro lai si ko ran ram ma kan lak zo ka si le chu bible thar sungi ko ran Church of Christ kan tong ane sire chu khari iko hran ti mia na tuan in ka umi pakhat na ka teacher zir tuin ka tuani chule evangelist in ka tuani chule phuang tu preacher in khla ka tuani chun tu a chun ko hran sungi elder din huna in an nem nge ti chumi kanum na ko ran pi sunga khal hi elda din munin ha tuan in ka chale achem che I pathian thaso pek mi na tuan nak sung loi pakhat ka tuan da mi chu kan puin bible hour television ti mi channel anei kum som thum lai akim zovi an ma tong in si se mirang in si se ni tin channel pani pathum athla thei man sala indu adu sapna thonin kum thong ni le kum lei saria khan kan tong in television a thu na sim ve ding tin du sapna ane kan tha ve joy tv channel a khan chumi la ya tv thu sim du ngai tu ding kan mal se ti ka khan kum khat jik nuwa khan kan pu ni yang khal se la tv a kan tha non loading chorong a kan studio wa shooting tha ten na tuading editing tha ten na tuading I youtube channel na tha na tuading a ti chon youtube channel ka tuai Samuel Van Lalian 1 ti me kha youtube channel a si Salmon Zale som nga lai ka tu suak thai a si atu a khal nan zo du le khami channel a khan va zo ula tok phang te chu zo ding om pha pha lai ding churong a achem chia i tikusan pol le keima i bul pak le in sung sang thu pol hi himwa in rel na ka nei ding i nan ne na tam pi lungoi na ka nei si amai sabika du don mi ulenao le chin fm radio natuan tu pol du saknak thonin som mi karaksi i thu thang tha thon tha jang pek ding in tikuchan ka nga ve ruanga chin fm radio sung tuan nan za pi pala amai sabika lungoi thu kasim zun pathianin damnak in peki hiti vegan radio sunga athu thang tha sim thading in le ro ma thading in chan tha sung loi jet kanga ronga na ne na lungoi thu kan sim ka sim ve si asile tunia pathian thu thon tha jang lak lang ding in ka fil mi chu jiang asi ti le chu jisu dung thun du tu por hang i don kham tu pol ti si jisu khri dung thun tu kan si chiao jisu khri dung thun tu chu mathai bung ra kan sia sia chun jisu khri leilung thun adam la ya dung thun tu hleini anei asinan chumi hleya jisu khri dung thun tu sinak dinga tu nia nang ma le keima khal hi jisu khri zum tu athupek thun tu dung thun tu kan sitika don kham tu jiang jiang pol hi a umma si leiti sa kanuna ti mi hi kan zo tlang ding hi tua bible chitlang khril mi sher na kan rak nei ding hi luka bung kwa chang som nga pasari isin som ruk pani tiang kan sher ding chun hitin a si lam ji ni a fe re ro la ya mi pakhat in an ne na boy pa na fe na ki pa kalo thun ding tia ati sule ji suin an ne na si halin kwa an ne i thun zuang fa te in bu an ne a sinan minung fa pa chun lu ret na ding hun an ne lo tia ati chun mi pakhat ne na ji suin i thu no tia ati asinan chu pain boy pa na fe va fe i kapa kaphum mai sak ta i siang ram o tia ati ji suin an ne na mi thi polin an mai mi thi pol chu phum hai se nang chu va fe o la pathian uk na thu va phuang sono tia ati chule adang pakhat khalin boy pa kalau thun ding asinan ka in ni umpol dam ten mo ti in ka vatha mai sata ding ti ati jisu in chupa ne na zo man leile na khar kai ta hat in dunglam azo tu chu pathian uk na khranga atlak lo ti ati himi bible chatlang kan shear na ka pathum in thena thei i amai sabika chang som nga pasari na kan bak so asile mi pakhat ati mi hi amin asal asinan mathai bung riat chang hlei kwa na kan zo asile chu chumi mi pakhat ati mi chu dan thiam saya pa si chu pani ji su fe na dinga athun ve atum tika khan ji suin ching nia polin umnak ding an nei vate pol khalin buan nei asinan jangati mi phapa chun ria nak le ruren nak ding hun khal anei lo ate tunia mi pakhat jisu khridung thun tu le zum tu kan sitika len nak dinga mo milai i nom nak dinga mo million si na dinga ji su dung thun tu kan si pang a sia chun kan thei dinga ji su khri le lung thun a len la ya ria nak ding man na nei lo in tha lo tha man na nei lo man se la tan rangi atan tang mi chu kum khonun na ka si chruanga khami pa i thun ding in ati lai ji su so na kha kan mu chu vek thiam thiam in nang ma le ke ma khal hi kan thei thiam ding apoi mo apani na ka chang som nga pa kwa kan rak sok asile chu mi pakhat ne na ti si e thu no ati mi tu kha chu a thun tum pa o mi tu chu ji su ni e thu no ti a ko boy pa kappa kava phum ta mai sape ti a ati chulong a tu ni a don kham tu kan nei mi hi a sung khat u nau in tan ta rong a mo chulo le ti set kan ton nak a mo chulo le lei lung chu ni kan du mi kan sili lam jin dang a kan fe kan man lo ti ve ti phua lam kan ho re lo rong a tla si ding a kar khat sunga ni mai sabi ni pathian biak pek na tla chan kan nei thelo tiu chulong silo in a phua lam kan ho li chu a chu mi ka tu ding chu ting ka ti ding ti mi kha tu ni a chang som nga pakua kan sil ti ka khan som rok na ka zenga ti ji suin an he na mi thi polin an mai mi thi pol chu phum hai se nang chu fe ola pathian uk na thu wa phuang so no de si kan mai lam kan zo a si le chu sun loi na le thang that le upat ding long kha si dung kan ho ya si re ri si na long na khat rong khan ji su dung thun tu ri ta thim na ba ji su na pek mi khi peter le andrew te por kha ji su dung thun ding in a ko ti ka khan nga ten kai re ro rai sko tio e thu no menung kai tu ri nga ka tu a ding a ti kha menung kai tu ding tak ta ji suin a mang jeng te ka menung kai tu an sang te le chu ti tha bung ni na kan jo a si le chu pentecost ni a ji su in kharau thiang limit bom na a pek nuwa peter lin ni khata menung thong thum rundam nak apek rundam achang termi rakse churunga tunia minung kai hi palik poli minung an kai tika hremle wuk ding an kai sinan ji so khrini thinglam ta pala ako tunia mai to no ten ko na kan thelo nan thu thang than ji su ni e thu no tin ako tu thinglam ta pare a o kar chule apathum naga chang som ro pakhat nak adang pakhat in boy pa karo thun ding ati ka thun ding ti tu om na la asina mai sabi ka kasung te pol ka va piak ta pe karak thun ding ati karo thun ding ati chiru ma jesu khri i thu pe kan thun ti ka aram le a fel na mai salovin leiti sa son ka mai sain ti ka chan kan mang pang asya chun tunia van chung uk nak ram ti mi hi a aminin a kan tel pang ding kha phan om je chrong a kan thin lung ro na kan sei zong za thonin ji su khri kha mai sa di ka re thiam du kan sin ha dinga hi mi a kan mu the ya si je le je ti lai ti le su ne te bi ka ji suin chu pa ne na zo man le le na khal keng ta hat in dung lam a zo tu chu pathian uk na khranga atlak lo ti ha di tu niya dung lam hoi pha in na kan tuan asile chu a ka ngai dam zo kan ti nan ngai dam ngai ngai lo tiu chu lo le a lan lai thil por kha kan mang sal ti ve chu ro mai lam hoi in mi pakhat ni bai among tik a dung hoi pha in dung lam le pha in among asile chu atluk set atlak teng ten accident atong teng teng ding si chu ro nga christian kan sitika kan mai lam hoi pha in ke kalusi ti ni ke som na karak ne si chule apani na ki bible sat lang ka fil mi chu luka bung hlei li chang hlei nga sin kan sira sile zenga ti le ka sir ta dingi mo pwe ta thim na se chui thu chu ama cha boy hil pi tu pol lak i mi pakhat in athaitika jisu nena pathian uknak sungi rol a tuding chu mithaso asi tiha ati chenji suin chupa nena mi pakhatin san ri ropi atim tu i mitampi raksom zanri a achutik a asom chia mi people nena rathangu thilziang kim tier chia thu asizo ti simding in asya lo ahe tha asina asinan anza ten lung khat pu in pu mo ding tu an thok apa khat na ke nan he na lo ka rak lei i va fe in ka va zo atul in ngai thiam ding in ka lo di la si ti ati chule adang pakhat in cho chang hal nga ka rak lei i chupol nik sak ding a ka fe ta ding in ngai thiam ding in ka lo di la si ti ti adang pakhat in nupi ka karak thi i churuanga kara thailo din ti ati hito ka phulam hol tu poni jenga ti pakhat na ka kan mu thei mi chu jenga si tele chu mi tu kan sel mi ru ka bung hlei li chang thei ngai sin a chang kul nak tiang ka pakhat na ka jeng a tu at le lo ka lei ka lo ka va zo tul din churuanga kara man lo ti ati chule apani nakin cho alei tio cho alei a cho lei mi por a zo tul ding ro khan ka raman lo ate apa thum na ni nupi ka thi ti chu chu ka raman lo si tin phu alam hol tu a tu ni a pathian biak na ti nga le kan boy pa ji su khri dung thun tu kan si na ka hin o mo to thar la kan lei thei chule in thar ta kan lei thei chule kan una sung khat la athleng the tio dam lo na kal si thei mai se la mai sabik a anung mi pathian biak thi pum pel thei mi arak selo christian paul jesus christ dung thun tu tak tak asire chu rundam fa tak tak asire chu kan tu ding kan pek ding jiang ki mi mai sa phu alam lo in a pathian i thu pek mi jesus christ i e thu pek mi bible thar sung mi pek mi hin kar khasunga ni mai sa ding nia pathian bek bek pek ding adan me ni bek pek kharanga lo chule ma du na menin nga lo chrong hi mi hi du ril na khala rak se der thu pek mi rak se ti mi hi kan thei ding a poi mo jadi a sile a chang kul hon khat i sin a chang kul hon li tiang rak se ta ring chui se lo chu akil i chui thir bol chu a boy pai ne na asim chuti ka in te pa chu a thin a heng i a se a lo ne na zam rang zet in kho sung i kho kher a le in lakzin pol a va fe ola mi fara pol taksa kim lo pol ke bai pol le mi cho pol chu hitok a rak khwe hayo tia fear zangkul hwani chule chui se lo chun boi pa na thu pek vek in katwa the zo asinan mun long a om ri lai tia di chun a boi pa in asia lo ne na kholeng jin pi le lozin pol a va fe ola ka in a kha theinak ti a ram ramin mirat mi ratero zenga ti le kalo simasi tarak som chia mi pol pakhat manin ta zan ria an tem lo ding ati ti ati chorong som mi ti mi kan the ko nan a som som tu pa ne na kan fe lo asia chun tu nia kum som nga pathian na ka tuan jo kum som thum pathian na ka thon jo ka christian si na kum chu da si ti long in van ram ken te lo vi tu ni run dam na si a chun kum som nga na tuan tu le kum kul na tuan tu le tu ni run dam si tu pa khalin van ram ken te si tu ni a boy pa tong boy pa yesu tong ding a ngak tu kan rak si bible sungi ta thim ding mi dung hel tu por hi kan lo kan sok a si le chu sem til na bung hlei ko chang kur hron lo ka zo vi thun thu kan mu de le chu lord it nu pi it wan thu kan mu lord ka abraham thon an ten o i a ram a ril mi ka sadom le kom ra ki nga lo ram cha mu na a fe i chu i mu na an um ti ka pathian in sadom re kom ra kha a set su a ding zong a kan avan chung mi por a tha i sadom le komra pol ulkang no kang asila na kan lot le a insung sang ka to me isin mundang ava fading a seeding a sim tiga kan an fe I snan lot nu pichu dung lam hoin a fe tiga chitua ma a chang a si chulung atunia dung lam hoi pa in leile tu silovin dung lam hoi pa in Christian silodinga pakna kanjo timding mi a si apani naga juda is kardia tizi su dung tun tu jisu thon a nai big I jisu rual thabi kharaksi asinan tangka adu tukronga khan jisu azuare tangka som thumin tyo chui azur mi tangka kha sirong na anei mo tile sirong na anei ko ve mathai bungkul huan sri chang thum chang nga na kan sira sia chun juda iskare de sirong na chu atangka chu biet in sunga apek sal na athin lung tak tak chu van ta thien na sirong na anei lo ronga khan thi na tenga thenga si chunga tunia una mi pi mai sirong na chu apoi mo lo khatiloi apoi mo ko nanin pathian ne ni sirong na nga nga hi apoi mo si a pathum na ga jeng kan mu ti le chu adam le e vi kha kan zo asia chun a thuman lo ronga thungai na atel lo ronga khan satani thlem na a thleng tyo sentil na bung thum chang kha isin kan zo asia le chu chulwanga a la o ti mi an a irwanga khan tunia a sul na ti mi rakeng chulwanga tunia kan nin biak pek ding pathian dek ding jisu khrist dung thun ding ti mi hi thu pe karak se thun ding le tu ding mi chu thu pe karak se ril ding mi kharak se la kan the ding a chule jang amlai te le chu a demas ti mi pa hi a second timothy bung li chang hrana ka kan mui demas chu paul thon na tuan tlang mi an raksi man se la kum thum lai atuan nuwa paul thon athen ok paul in na tuan nak isin leilam du tu ashirwanga khan pathian ne ni sin atlan kan ti pechu paul ne ni sin khal atlan pathian ne ni sin khal atlan churung anang la ke tu ni ya leilung tu ni kan mu mi kan mi ti kan mu mi a kan nai kan thei mi a mi moina ronga mo ni puan tha ronga mo in tha lo tha ronga mo chulo le u nao sung kha ronga mo biek in ina khen thelo nak chan khara rak um ding leilung chun ronga sum pai ronga pathian phat san tu nak chan khal tam pi kan nei ni chu vek asitika kan man ding kan mang ding mi chu si de mas ka leilung chun a zo ronga khan pathian nen si mun la pi akir sar si unaw nang ke tu ni ya kan the ding a chule panga na ka siang kan mu ti le chu nadak le abihu i thun thu toy khamal te a net na ka si ding i an ni kha aron pithiam sang aron ni fa le an si pathianin pithiam mang lo in bek bek na ka fam kim ter lo ti ong chu chu thoi na bek bek na apai bek bek na ka kapa asipam ti i aron i bek bek in khan afapa nadap le abihuin meul thoina antu avetik a khan meisunga anthi dai kha jeronga tunia pai christian si ronga fate poli pai tu avet chi kha tu athe ding araksero rundam fa pol chu rundam fa poli manding khalo en tu ading khalo me choronga kan tu ading mi le kan thun ding mi ki bible thar sunga puithiam sang big jesus christ mangin asim zo ronga unau nang le ke tu nia leilung chun kwa zakhi bi om tu una pol kan thei dinga phua alam nei in a chumi ka tu ta ding chu ting ka ti ta ding tin leilung chu ni kan mit I kan mu mi pol hi mai sai red in jisu kha ne ta in kan thun a sipang a sia chun thosua kan chaw lo ding apani na thosua kan so mana van thosua sul ngai dam na kum khonun na kan sung ding churonga u na na la ke tu nya kan thin rong lu na kan sa kan kan ru na za ten jisu thu pe to thun tu zum tu rundam fa kan si na thonin pathian biak in lung o se din ke ta tlang si kan za pi para atharin pathian in thaswana in te sakram se lung oi
3: You are tuning into 3MDR 97.1 Chin FM Radio.
1: Xia vanalin hena luona simsaw lo kan ne si tua chun interview le panel discussion kan ne ding si jimin hante ya CCV health and wellbeing team and toral me heart of not phone paper in sema moite toral me kan ngai ta ding.
4: Hello, Nandam Chambo, Kaminzo, Lilian Moyesi. Do he critical care registered nurse, John Rao Lai Kasi. Amai sa in Hitivegi Tanin Petu, CCV, Chin FM Radio Team para Kalungo Izet. Do Trumzu, Elnat Nakto, Simnak Ragnading. Elnat Naki, Tilpun Pun Rangi, Taimi Yasi. Elnat Nak Swatir Taitu, Shekat Bolzo. Kan Elkan Hair, Laule. Kan khong ti vek chana ilnat nak swak thai chun thilrit kan khai tika khai dan man lawi kan khai ruanga kan el kan swa swa bang thai tha tuk ruang le exercise tu tam lo ruang khala aswak thai runat nak phun phun ta chim naka ru chang nat nak ru muat ti vek pol ruang khala a thai chulong silawin thin dong lam har sat nak nei ruang khala aswak thai chun kuak fo pol hin elnat nak an nei ol chuang ase elnat nak hi alwar tuklawa chun matei en koldana phun phuna kan elnat nak sok nak dinga sidori kan matei kan leithai mi sipol ta thimna ka neurofen ti a lawle sibek asimi voltarin tivek pol kan elnat nak ka nat asok anat nak sok de odingin kan ni thei adang en kolok dan pol chu pung manten exercise tua a risel mi taksa ri zong nei zwam kwak fo blau chun kan thin lung le ro na krisel nei zwa ma tha chule kan tautika zangkul tuki tauloin elding ten tauding raipi umhuni tau ring ring laule ding ring ring loading thilrit kan khai tika kuni thilrit khai men loin kan taudingi kan el ding ten kan tua dingi chun thil rit kan khai ding mi kha kan taksa thon na yo ten kan rating chumi thia kan ke tha mangin kan khai ding ase ziang tika dak tha ne na po ka chul ti kan thai ding tile nat sok na kan ei re rau khali el nat nak luar tuk thau thau tikle kan taksa hit lo le thil sun sek sa ve kin na le chun kan el kan khonga pangruang yi elnat nak kan daya chun dak tha ne na piok teng teng tha elnat nak long siloin na zun na pungman lawi na taksa achau chule na ke a hit lawle ta khwa asik ti vek asile dak tha ne na piok loli a tha chun dak tha polin a chul dani zirin x-ray ct scan lawle na nat nak i chul dani zirin test dang dang an inan lo zau ding chun na dak tha in a chul dani sirin physiotherapy ne na tla alo refer thai ase el nat nak hi kan ni tin nun a thi khai zet ronga el nat nak nga lo ding in kan taksa tha ten kan en kol payo chun el nat nak nei zo pol khal mi tu kan rel zo mi ma te en kolok dan tua dan te kan rel mi pol kan tua chaw payo kalungoi